Sangrami tama nungi tatsir asir tapur nagchidong balalanong iyanglo. Tatsira tatsir silam asir tapura tapur silam. Saka mabangkalya si ni ipa sangram tauchi asir pas nungji mangatadi ni tatsir ka asiba asoshi namjema liyasi. Ni tapur ka asi asibu. Independence inyak tapa achak inyaka tapuri luktilipa nung tungdi sir inyak pa ama ni achak nung shile makia iba akam nung lila ta pilma liyasa ano tapur bo ayipan ta shishi mali society akizakpa masira chila achak nung matze poy sinzapa idam mungwa ni akok tetsa may changra tama nakshya liyasa talisa sintindak patriarchal society kanunga lira sinung tepurbo tadi mazang sedakcha kunang nang sang ajak pa na makaja tushya aru saka tetsirbo tese sedakcha tungdibang nisungga masa amai anisya aru asertana aru dar iba social structure alipa ajanga tepur alitsang temelapa amai ang atatakse iba dan klemi ni uzikibong tepuri anang alia sinung Aibin tetsiri shilamaki tziji, yimli mamalabaka asinung. Tetsiktak tzi, tunuktang tziji, aika achiro liyasi. Anongji tupurang sinali da pilama liyasi. Saka mapanga aru, layo pushidang. Genem tangatapaka agatzi asir ibaji. Tsengrami tupuri miyak tapa, badak mekapa simbachi tsengrami. Asin, the turnum, akajalir.

0: Oh, don't worry. 啊，这这就是那古尔的，还记不？那冬至嘛
1: 嗯
0: 呀，立儿家呀。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯。
0: 我的金币的事儿，帮了那帮啥个儿送我？金巴弄一顿是个奥弄穷儿，慢慢长大些呢。哎呀，把他们呀，别那么当了，这个面的字儿那么大些呀，那个呀个做的，你不刚刚当别那么家
1: 大
0: 呀？
1: 喏，一百斤。
0: 啊，
1: 可啥比那么大呢？呀姐。
0: 如弄一句话大些弄，给我家养当屋里呀屋里的。一年还是那当哎，但啥子个也是那个阿啥当然忘了买了贵几个家家里
1: 咋
0: 子，
1: 的
2: 是
1: 呢？
2: 咋个的？哎呀，
0: 买了啥买了家家儿瓜是那个，俺那当我当不知道他，没啥不我当弄啥把都，哦弄地多大些都打他们啥死了吧？哎呦把那些弄都买了都上当弄不把那个当个过，
2: 一张就打是弄的四十大粒儿咯，
0: 我当真比咱们嘞。Nai, ni dang tata lok pa ka. Kenap na ni kipung ka dia wa aja ya. Ta sunong ki ji kang na dang pinja penur lia sa ya. Asapu ni ai ka bilam tangar cha la ka cha. Tino uja siang ar na da sung dang. Ta sir, tanur sila jagi malang la dang tanur tupu jagi. Ya, ta tang ya mai lang la cha ai. Alam namo. Ta zi de mang ma chung yam da gi wa hap ta ta na bo ba mu ar cha ya. Da xia jia ya. A sao no pa ya xi ba ka ji. A ge na ki bun ge me ge ju wo zhe de na bu ba. A lier sa ga na mo ya na tang ang men zeng bu ba ki dang nu ya ya zi ka.
1: Ai ya.
0: Ki dang nu ya ya zi ka wo ji. Ki ya mang rang ang bu ngor ju wo nu nu ki se me ma tu ta zi ne dang ni ya se da ka zi ya.
1: Pa ye ma cha yang de da zi.
0: A pa ye a ji ma ku ge. A sir ki nu zi ai ni wa li dang chang. The jury, ya may sign ya ganado da matajaria. That's your payashiva gajin. Namuja rungma, near dung. Jogo a roar, memes the memes are the kadashiva.
2: Jongra,
0: Jogo Okodangji. Aya, Jogo Sarbala the jury. Habtakaka nana. Kipungusia no sutia, girl no one no ki, tali memesaya. Dam in the person shia,
1: John. As no was sutia, girl, was langa ya.
0: Jugo can.
1: Kin the word of us and Naliba as a ninja pam at the doctor's over. Chin the third of us, Chakumbo, sutia, girl. Kiazaka matokora was langa ya.
0: As servona, ano, Madame Zerga. Baca ki ya mai asia jahe uzupu kinungpui kangaya riara kidang kilera mayura saka kinungpui tungti bangsa kiauk tang asu sashi dang kishi bangar bathroom shi bangar asia ja
1: kichiba
0: aji akrati
1: aya aya yamashi liar go na
0: sushi zuji kiauk zuki meyo zuji da asin lokti tetsir maba da metuji do pilamar ji do kinong boji ya ge yari na yong a akar ji do bathroom ji bang da tulong no ni lok ser dang sa shi ya
1: ai aji ni pilam no kiungur kitangar bathamari aji ngura bangla padang lapia jaje Masalah bang la suba liba non tu borgi ma ba inyak suba jaje tak zi ma ba asuba jagi asir niya chang shiba tu bor karbo panuki kiyo ka si shito ka yariya ka sa panuk tumulong chang nong jibu iba ki ma ba ya titzir ma ba dadang pilma ruba na
0: hao cha
1: iba jindak asinok lira wala
0: hao cha titzir ya di mim za waya
1: shitaka de
0: hao cha Kinong bor gardak alaka ay kadipa azangaliaka ki mapa inyaka surjok pa ji max asir lapi ay dadang pilamer ji do na. Asir talisa asin awar supali pa ay iba jang udang ato talio din ba kadi na. Itam ji jimbi zinang takmali da karibwa si za kukoko saka kipong sinpungi sin mait pa mapa aji ki mapa inyak nung it doesn't angura may bo kicha mangur ji do kipung sun pung is in might pa ma ba ji bo utang a ji zi za dang duk tsura ko a ji saka iba ji anap tang sak li nung I amu amu da shi ya iba tu inyak tang tu tsir bo kuma takam shi a chung a lor pa tim dam dar do na ji kang a nang tim dam dar ko a sir la utang ne bu chung nung I le pre ma da shi la do chuko yang ji dang takam do a tamra ko
1: Aya, alam nai nupu chung, dasu wajin ni kanga danga je, brushi dasar.

0: Look, look, the young look out, Zubaji, Nuntaka, the knee, Pilimrado.
1: How
0: Ea, Kangadang Pilara, Mabangimala, Ba Amang, Ano Udang Chugo, Tatamlini, Arudi, Ano Ini Nedanka, Shin the Baji, Tamalinai, Limsa the Baruba, Ajunganungji, the Zirjan Janji, Terawang, at the Tau Nazi, Kanadi, Tatamsa Nedanka, something the Baji, Item, Nungjagi. Udang jimbua liza de ma idem dia jinjangji tira tiang lushiba no asnok de tsir de ma liung au za de ma na ya lemang kar ya bo chung di si da bilam ba shitang za se
1: ai chado da ji asnok acak tiar edep nong na he da aji lem satap ti udang aji na mezum bu ba nong de tsir jinjang ta chung ba e Tang sa tang tamas yung nga. Taro sa nung tanam tanami yang lulukaw tsuba ji. Ni pilam nung. Uda tanura sa tang nung nga. Tetsu dupur kanyung nga palala. Tasabay na he. Ipa tasayu ba ya tsura puri maka tsunung. Kangana nga chung tsu.

Ditsirtim sinungnung imkungmanla asertuluk impura changa shilama kibas nuki ang asyuku. Radio mapang pungwaku minit simmer atung badan kalami asnuki kohimanungi ausundung yukpa ang asyitsa.

0: HIV asur at sabong badamba at ang aman natin ba at asilak na masusi masisagam rin ita asam tungtan nung tinangang
1: HIV agadal masisa liba tatsa kati laib na liba tanawdak HIV manadabtsa aliba nung ikamdok tsa ako
0: HIV tasilak na siyang japutatra ginatanur asilak mamanadza asur kamsok tatsa tiyari lamang akyang
1: linik nung surukar muzikid maajak nung HIV ang ati tindang tsa ako
0: iba matipalata pa osang ya nagalini State AIDS Control Society at ang asang dungar

0: May ang share na Census 2027 House Listing Operation nagaliman ng tinsa kuko.
1: Tiji usang tamsa kontin sila.
0: Kitang ano mo ka aliba tachim zitsi, LPG, electricity, sanitation, aser ano yung mga usit tisit. Kitang aliba usang tam pentensi.
1: Kitang census inya parang nagirang i-arutir, nagirang akapa usang tachang cha matitakta sila, aser panutin yaritop sila. Na yaripa chika nga tungibang, aser census, aser mo tarin lo.

0: Aja auzi akhanung, parnugi ba tembangji ziyemnung achungokzi. Gembiga, ziyemnung jajar kelen Mrs. Hunter, par Amerika lima atungdang, American Mission 4 di arwa la pela gizagar.
1: Mrs. Hunter, nagi zongdang arurna, kuda Dr. Hunter bo kuda.
2: Aya, auja. Ni Krista maki zopayong. Kubo ba temulongjang tashidak atukwa. Lemang tum nung sa atukogo.
1: Mrs. Sander, nububan na Amerika nung yapu sudang. Nay na kamsaka lir da register nung sayna suba dukuda.
3: Mrs. Sander, naya tia zirga lir. Anong jitang nung itanga shidak pa Krista akizakang ma?
0: Ipa silen missionary timi London Bible study akatsu idang jila shitakpa tumulung mi ba Krista akizak asir la da shitak anabatuk la akamlir temang